Dak sang sang ai tat pa nasin te krem sa sa nga ji akashwani lene jut sanga to chu tu urkya chadu kasata akashwani dilene samachar prabhat yang te sing ne morning news san sa